Wadikani, tapira kumpasa mabasa shirikuitika mtsiku la tulino makamaka muno provincia ya Manica. Nguwa saenda sapasaita za sere na mapindi ma kumimaira na robots 8 hora shifinti 1 minuti. Tirindima ya chiwiri na ya kupezesera mabasa mchibarwe inyo msuno. Batome tome ndavetola apa Afro Michelle na kanyimbo chiripo. Chiripo, chiripo, pangati hapana, hapana futi. Ese, mungaona utsi kutoloka chiripo.

0: Atari, uyae kuno. Mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete rakunza.
1: Haiwa mkorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mkuru mwange nhunga. Uye, nukuvikira mjararira.
1: Honde mkorore wangu. Mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Nge tsingano. Nusaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tshetere kunza mambure, ano maboo kana maburi. Sonai maboo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye tifikire imosharadina. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute nondirangesho utongo mwaka.
3: Kika vovo está cozinhar hoje?

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga? Chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Aiunguti nguva yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzvararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Handichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei muzvararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
1: Kwemuri muri kutsvaka ramangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro kuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri nomakumairi namatanhatu kuInstitutu Medio Politecnico Global Nzerombawiri. Mundima yeruziyo rwezveutongo kuno makurusu akati enfermage ye Saudi Materno Infant.

Udo siku itamina usano kwa matawi ya kupa jione Mbrongo muna kumbire mseso na mfemba mweza sesora shine tanda wa feminotush Tishambosu kwa mabasa eze kutengese na kutena Kolera inhinda inubatu kwa maka maka ngegusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota Zirida inhinda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera

Tinotosichichinjanisako zvongoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana. Tenda kozongoma iyi yakaimbwa ndiMatthias Mhere inoose tikana tikasimudzwa naMwari kubva muguruva inozonga ndorondo. Tenda kozongoma iyi.